0: honim se ade bi ho a e ha adwen so Ghana ye hunu se eye normal wa se basa e ka se fa ne sa eye normal ye sa na yete e wa niema bi wo ho a wa bibire ma na se Ghana mamu ha eno enne ma ye danso in Ghana yes I need here wo wo e wo wo e nche maybe e phone lines no na watch me sa ne ma ni bi
1: we me the trusting wa
0: ma dia be pa na Ghana ha ko na utai hu
1: sika na wo kanya sa sem kude bu nya se no
0: answer na me ba no so no e ne ma na Ghana ko na